0: panyaran lima
1: sikong
0: ngalang atah tojeng dayak enam bulan
1: man lebe
0: suku padu ikal koman kupi matan
1: do pode
0: into ge idang late nyamayan nalang
1: nore
0: inaman nguro pematan do sukup.

0: nyam ni panyi
1: nyenan pe
0: kendah uma yo leleng tula ujung leleng
1: yang nare
0: ni rehati pong gandrang lanu sana
1: dang jale
0: ni re de panih lanu posong tu ba tikayo puli
1: mate
0: yu tenggelong bo ampare kang
1: long jale
0: nalang melok dah di beli kalau bulan
1: ban lebe
0: gende paniha dong toba kematan
1: do pode
0: bukan doh losan hinan bulan de
1: ban lebe
0: hinan ar posong tuba yo manha
1: long nge
0: nen ke king hinan ta jang la e ngalang gerak
1: kane
0: kene doan ye yong nakana doan
1: tele
0: ni aka asan patang maran kumarong
1: ngalang
0: ni ke king aku hinan ani.